nyago kana sigirbi baba ko kana sigirbi hayra kago kuna go ije kago himma ka kuy chow chow sibara magi waka yaral wakiliyo wa haw kuna umma bay ganda di anat kali jamaire wo yo dahano umma isa kay ndi salakar